gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Today is 26/06/2026. Thank God it's another Friday. 26/06/2026. Eni kan le meji le pe ni be ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temi Dere Market, Gbagidi tun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun edide nle. O bi awada bi ere osu si ndagbere. Oni lojo Friday ni bi te ba wa e wa joko ni bi pepe e kan joko ni omode o joko agba o joko e mo woye Olorun be ba add 6 pelu 6 pelu 6 18 ni o fun wa hallelujah ta fe ki mefa ni ogo ta fe ki mefa ni gbogbo gba to ba ri number to je 6 inti number 6 tumo si ni tan yen yan yan fe eniyan lo tumo si o kin leyan iranlowo kin ni se ojo kefa bibeli so di mimo fun wa wipe nigba to si pe ojo kefa olorun da eniyan ni aworan ara re eyan ni ma re eniyan lowo ti eyan kan na ma fi de eyan e ti e ja lo se bayi eyan omo olorun so ra nu gba bo se nbo olorun do wo po olorun ki je nigbe e joko bi pepe mo fe ko joko to ba se ko ni pepe bo ba wa ni pepe wo na wa bi kan to le ma joko si laaro laaro lati dupe lowo baba agbalagba a fe se nto tun yato laaro yi o engineer e pe pastor Mrs. Temitayo e pe won wole ki won ma ko lala abolondowo po atura anugba

ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Agbára mi kò ìtò o, bàbá gbàgbára wọ̀ mí. Èyí tó tó kọjú ìjà ṣe sù, bàbá gbé mi wọ̀. Mo tọrọ fún anointing ni. Anointing makes a difference. Tó o bá rí tí yàtọ̀ ń bẹ nínú ayé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan, anointing kan ní ṣiṣẹ́. Tó o bá nútìṣẹ́ wípé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ṣe ń tọ́ yàtọ̀, Ọlọ́run dá anointing, ó dá lù ni. O ní how God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Ghost and power. Who went about ti n ṣe rere ẹjọ sa inti wọn náà bá fẹ ni ọtọrọ tó bá ṣe pé káà lọkàn nù lẹyìn kò sí lónìí 2606 ọjọ tó ní àpẹẹrẹ àdúà mẹfà lóní àgbà ẹ kígbe níbi tẹ ẹ bá wà nígbà mẹfà ni kò pé inti mo fẹ rè ọlọrun ó ní ẹ béèrè ọya ẹ sọjà àdúà bẹẹ orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ ti jésù. Baba, iti mo fe anointing ati ogbon ni. I am seeking for the anointing and wisdom. Mi kaparube du shentopaya. Mi o mo nti baba ati mama ife oni ka bere. Won bere bayi o, Olorun jule fun won. Loni ojo kerin o din ni ogbon. Osu eleke for odun 2026. Se ninu aye wa in Jesus name. Jesus Oluwa wa. Era to ku nbe egbe ese keta siwaju enikan ni woli se fe ki njoko ni to ba le ni bi ese keta yen to ba le joko o le joko tori nto ni odide e le joko nbe o le bere nbe o le kunle nbe egbo nti mo bi bawo le yan se mo bere enikan ni iyan le mu lana bawo le yan se mo bere. Let me say this: how to ask, how to seek, and how to knock. Bawo la se mo bere, bawo le yan se mo wa kiri, bawo le yan se mo kanlekun. Ona bi marun si mefa. Number 1, ask in the name of Jesus Christ. Bere pelu oruko Jesu. Enikan ni kilo fun yin gboya be. Ohun ti Bible so ninu we John chapter 16 verse 23 and 24. John chapter 16 verse 23 and 24 also direct. Oni ati ni ijo na ki eyin ki o bi mi lere onko oni ilojo tan so 2606 2026 e bi mi lere onko o wa fi nkan kun Jesu repeat oni looto looto repetition yen for double emphasis gbogbo igba ti Jesu ba ti repeat oro o fe mu nkan kan jade ni looto looto ni mo wi fun yin onko ti eyin ba bere lowo baba mi li oruko mi owo fi fun yin e bere verse 23 niye ki lo fe bere a tun dide ni sin ta tun bere ni igba keta e wa won to so ni verse 24 uni ah titi di isisin yi titi di time te n gbadua yi e ko ti bere onkon li oruko mi o wa ki me pe e bere ede pupa won eko o bible pupa won eko o e o si ri gba ki ayo yin ki o le ku ase nu olodun dun aso fe gbo bere daddy mi omo eji e bere omo sister mi omo yi omo odun to ti lo nle oko bere fun ibeji bere ise bere si o ese eyin te ngbo mi ninu eyinbo bere abe se ngbo mi yen si are ni igba mefa mefa. Today is 2606 2026 gbogbo eyan ye dide o Jesu lo so bayen mo yewo ede pupa won eko bairo pupa won fi ko amusi so nkan gbogbo bairo pupa oro to jabo lenu Jesu ni bo ba gbagbo awon kan be laye won igba nkankan gbo emi o beyin soro eyin te ba gbagbo so le bere pe ki Olorun kojo o fun o ni agbara so le bere igbala so le bere owo so le bere ise in to ba bere loni oni ni apere na owo e eyin te ti duro wa kigbe baba mi o o wa pe oruko Jesu ni igba mefa ti leyin igba to ba kigbe baba mi o oruko Jesu ni igba mefa wa wa tun bere emi o ni nti mo fe bere ju nti mo nda ko yi lo ogbon olorun ati anointing to to lati sise iranse oya gbe body e gbera gbera nle nibi to ba duro si tin ba ti ni egbadu awa ni baba mi o wa foruko Jesu mefa ti leyin wa wa bere nto ba fe
Oye didi e so de du abe. Baba mi o.

0: mo toro gbọn ati anointing lati sise re lati da yato ninu ise re. I receive it in the name of Jesus. Nti mo bere niyan laaro yi ma labadu abija shaha olorun mi omo ta won yan ibere o da mo bere fun won ebe ti mo bi o ni pe gbogbo ti won bere olorun emi awon woli ba ngbo ba nse fun won in the name of Jesus. Olufe bere pe ko ta ja bi ese number 4 si waju gbogbo eyin omo olorun so wa dide duro eyin te wa nilu Eko e gba woli odekunle epafras la lejo ni ola o abese stadium ibe ni ma wa ni ago mejo abo o lati pe samu siba ngba jo ba bi di ago mewa abo si ago mokanla ku nbe mo so n tuluwa ni wa fun yin to ni fi gbadua fun yin gege bi ohun olohun gbogbo tori awon ti o lo bi ise o ni pade won ni ojo Saturday o lo ja council iso ohun lale oni CVG lale ni church o gbogbo eyan omo olohun o si iso ohun lale oni si iso ohun lale tori ise to ran mi lo se abesan ni ola ibe ni osumare wa to ba wa di ojo Sunday gbogbo wa lajo pe siba wa mu siba si wema ti ni gbogbo awon so na church enikan ni fun isin only communion a fe gbara oluwa osu na tin dagbere e to kan ninu osu kefa niye and mo ba olohun gbo pe mi to se ko bodo mo mu eri wa enikan ni kini dani loju te ri egbe body John chapter 14 ewon ti 13 and 14 so oni on kon ti eyin ba bere on kon ti eyin ba si bere li oruko mi o ki so ko pastor bayi ki so ko woli gbogbo eyin woli ye fanu mo ko si to le da se oruko Jesu nikan ni bibeli fi so pa le ri yanu gba gbogbo iran to ba mo ri to ba ti ku labi oruko Jesu ofoni e gbon to so on kon ti eyin ba si bere ni oruko mi o na le emi o se ki a le eyin baba logo ka le ba so testimony ninu omo yen oni Jesu e wa mo verse 14 oni bi eyin ba bere onkon ni oruko mi emi o se o ye gbe number 4 ese e gbe owo soke wa ki gbe Jesu bo se wi na niyan o wa pe oruko Jesu ni igba mefa wa tun so nto fe ko se fun o se re le ito ba ti wa so tan wa da kun dele e wa dide pada aya mo de asa mo n lori Facebook e ba mi mu dingi enikan ni kini je be mirror glass e ba mi mu pade mi a n sise kan lowo ta n gbogun ti gbogbo awon agbara okunkun a n gbadua kan lowo ta n gbogun ti agbara aje enowo wa ke oruko okan kigbe Jesu o wa pe oruko Jesu ni igba mefa se nkan bayi wa dobale ma ni edide pada oya Jesu oruko Jesu baba on ti woli odekunle nbere lowo re na ni pe e kan fun mi ni anointing ati ogbon ti ma fi sise re ni ase yi ti n fi se de jobo mi o mo ti won so make sure po so ti na o ye do bale e da ikun yin dele mami e da ikun yin dele daddy afẹ ti ba wa ko ati driver mo da kun dele o ma ya ali abadu se to bahala bi oluwa se nbe ti emi nbe laye in to bere ni oni ojo jimo 2606 2026 ki olohun ko yonde fun wa pada di landlord wa pada di ya beji oku adua meji in Jesus name edide oku meji ta fe gba e joku engineer e pe mama iwa eyin ara abesan e ma ja iro on ti mo so nisin e ja gbon ti mama iso
1: oruko mi la bo sede emi ni omo ojo yi lori afefe ore tolohun se fun mi mo ti ni idaduro nigba ti mo ti bi omo mi akobi mi ni 12 years
0: 12 lomo yen ti pe
1: so nugba to di last year arugo ojo February so mommy mi lo introduce the program
0: sey ni mommy won e sirere
1: so mo sha so fun won mo ni mommy o gba ni pe mo fe lo si arugo ojo nipa oro to sele yi so mo sha gbo program kan na teniyan kan na se testimony nkan ti mo n pass through ni jo yin so gba to di arugo ojo gangan bibi ati won se wa si
0: eyin na wa be so bẹ́ẹ̀ nìkan ìwọ náà wà bẹ́ẹ̀.
1: mo ṣe wá sí Jesus City nìyẹn. ngba ti mo sa de be won mu mo sa mo duro gbogbo adura ta nse mo se ngba te ni ka jade pe ka ka fi ore sile lori bi ton se lowo so mo jade mo donate mo sa jade mo gbadura e ni ka lie down ka se gbogbo everything mo se ojo yen go ari moto to pe ape ka to di mo sa so fọlọrun pe first time ti mo wa gba mu fe jerry mi o fe mu odun yi je olorun se fun mi so ko ko osu ni ngba to ma di march ni mo lo se test mo ri pe olorun ti gbo adura mi
0: leyin odun meje la
2: after 12 years
0: on tunda
2: on tunda
0: omo yi
1: oluwa si ndara
0: ah oloko omo mi o nto re o en tin je apepin ti mo ni o
2: that is why we gather together
0: eje mo bi mama yi e mi lu mo wa gbo wole yin
1: ah e gbo wole mi o e gbo wole mi gbogbo mo se ma gbo lori program lori
0: se mo ti e ri yin ri gan
1: e ri mi
0: e duwo waju mi bayi
1: ara sa
0: o ni lo ko duwo se gbogbo awon tin gbe ma bo waju woli o ni lo yen olohun o ni omo omo omo olohun ni o da jesu mo nikan ni ma fun yan ni yanu awon odu on waju mi fun ojo kan ri o re leyin 12 years oluwa sin dara
2: right
0: ni agbara olohun ni ojo sunday ninu isi holy communion emi oluwa ni ko se n to godo mi se gbogbo yin te wa ni ijebu eyin no se service ato ti service yo tun waye yo tun bere ni awon agbegbe meji eyin ijebu ode ati ni agbara ewo bi ta ti se ni ijebu ode ni ojo sunday fun holy communion service ibe ni service yin no ti mo waye lagbara olo emi na le mo wo ojo sunday e ba n pe baba yen ko ba ju ebi ti church wa mi to ti bere ni ijebu
3: ewe so gbogbo eyin ara ijebu ilese ijebu imusi ijebu ife owe kija isire igan ipabi imuwe waya itele atoyo ogbere waterside ijokon fe la mission international olorun ojiji o ti kale si ilu ijebu ife ni gbogbo ibi kibi ti e ba ti n bo e gbe okada tabi maruwa e so fun won pe e lo si alfalai nursery and primary school alfalai nursery and primary school ni egbede ni ijo olorun ojiji kale si after ile epo fowo bi along itele road adara fun wa o ami o
0: ago meje ni sin ti won na waye be ni o se sele ni agbara na 7 ni o sele ni wema ewo moto lati iworo to nlo si gbagi titun elebe sokale ni wema e sokale ni wema ibere church olorun ojiji ni gbogbo sona church eyin ara agbara na mo ba yin yo baba yin na so bi ta agbara o ti se service won ni 7 laaro sunday
4: hallelujah gbogbo eyin ara agbara checking points ati agbegbe re olorun ojiji ti wa ni magbo ewo moto to nlo si magbo lati agbara e so fun won pe fe bole ni olorun leke bus stop after magbo bus stop e wa soda soda side e mari comfort event hall ibe ni church olorun ojiji wa gbogbo eyin te n bo lati oko afo ja michael ati agbegbe re ewo moto to nlo si magbo e ni de magbo bus stop e so fun onimoto pefe bole ni olorun leke bus stop e ma ri comfort event center ibe ni church olorun ojiji wa egbe express badagi express way lo wa egbe titi gogo lo wa e ni lati yarara egbe titi le ma ti ri god bless you
0: nice ave gbara oluwa ave mu eje jesus kini di bibeli ni dide je nitori ti ona na je fun o enikan ni kini di idi ti mo fi so be ni pe osu mefa lo tun ku o nilo agbara gbogbo eye dide nle eje agba number 5 e lo duo ni bi ilekun eni ilekun te ba available ilekun available ilekun bo ti wule ki ilekun yin ori e ku oruko jesu ni igba mefa wa wa mo mi ri bayi in to ba mo fe o mo fowo kan lekun yen o mo se bi igba to n gbadua to mo fi ori gidi gan o ye so gbadua be oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu baba o ti mo fe na ni anointing ati agbara anointing ati ogbon ti n fi sise iranse in the name of Jesus don't be lekun yen o kadu e yo kan pere leyin eleyi
5: abara won tin woju oluwa fun omo nbi abawon kan fe owo
2: want money
5: e gbo be se ma wi
2: this is how you
5: onilu and

0: to mami to pe mi to nya mi to ra mi ni se iwo lo ra mi si mo wa ra Jesu Yesu o o ma jade si olona iya loruko Jesu hey o ma jade si o olona iya loruko Jesu wa meri e wa
1: amen
0: ase mo be
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: a ayajo oni awon ojo to ni agbara bayi eyin te gbo yoba mo binu ebo egbelegbo ebo loni yoba le gbo leni be ni e mo binu e mo continue oyibo gbo ba de Sunday abi Monday idi ni pe mo fe koro oye eye ke ye ke farabale ko gbo mi tolorun ba se to gbo ede yoba farabale gbo mi amọ mọ ran mi si oni hey be yan ba waye ti o ba ri se loju temi nigba mi mo da be pe yan waye asan be ni bo se mo ri lara yan niyan o lo bi se ko ri se se ko de ko se yi o mo de mo se yi awon to mo se ju lo wa san ju o lo o wa le wo mo we bi biro won sa on gba to wa school but awon to gbo fun gba to wa school awon lo dari e bayi bawo ni ruko di se se mo ra ye yan iyan wa so bawo na iyan wa ni jigiri iyan wa ni sare soro ara e iyan ma wo re ni ran ma wo ara ran ma wo ara ran iwo ni ko jigiri ko mura ko si nkan ti mo npe o ti ju adua lo adua ni ti o ba je pe Jesu saanu peteru jo yen e kan ba mi ka se meji nbe ngba Jesu ni ko ti se bu
2: bi Jesus si ti dake ro iso o wi fun Simoni pe ti si bu ki o si ju awon yin si sale fun akopo Simoni si do si wi fun pe oluko ni gbogbo oru ana ni awa fi sise
0: gbogbo oru na fi sise ese ka ro ti ke fani e gbogbo oru ni won fi se kini o won fi se ise ojo melo to tin sise e gbo ise yes
2: awa ko si mo nkan
0: ara mo nkan kan ene kan ko gbe se wa o de wa bi se o to ni pe o lo bi se but your punctuality o fi se rara you take it serious ki le o to mo ti ji ibo lo nlo bi se ni o a kan ri o si se ere oyo iwo ngbiyanju na o awon wo lo wa ni di oro re o ye ko mo pe wa spiritual ti o ba je pe wa spiritual o the same model Jesus dari won si river mi the same river that he wa ta de ti gbeju ati paeja lati ale titi daro ti won de meja awon to mo ni paeja pupa o ma ye won oru na mo reja paju but those guys but a peto ni eti o me they took nothing ofonamu but yes o so gbono kan sugbon
2: nitori oro re
0: o gboro Jesu o gbagbo niyan nitori oro re
2: emi oju awon na si sale
0: emi oju awon na si sale
2: nigba ti won si ti se yi
0: nigba ti se yi
2: won ku opodopo eja
0: kele wan do de
2: awon won si ya
0: instruction ne just follow instructions and receive your miracle but like Jesus of Philip Gong Johanno Rick and BS 40 Sabinka. Ever ever me won't go with me. No, yes.
2: Nathaniel is see before pay.
0: Nathaniel, you pay.
2: Order a callet, Nathaniel is judge. Philip is see before pay.
0: Yes.
2: Wawa. Yes, we did Nathaniel.
0: Yes.
2: What do we need party that way?
0: Yes.
2: Whoa.
0: Whoa.
2: I'm a Israeli in the top. Nini ani ti eto ko si?
0: Yes.
2: Nathaniel is we fun pe.
0: Yes.
2: Everybody what him on me? Jesus down.
0: Uh-huh.
2: O si we fun pe.
0: O fun pe.
2: Ki Philip ki o to pe o.
0: Ki Philip to pe e.
2: Nigba ti iwo wa la be igi opo
0: to. Nigba to wa la be igi opo to ka Jesus o si nbe o.
2: Mo ti ri o.
0: Ibe ni o si woli ni. Ta lo fi woli ti ejo. To le ri nti ta won yan lanu ha. Mo lo se ri be. Oje woli si wa kapo ni ma legan o ma ni agbara ori tempo woli ori e tempo woli e wa egbon to sele leyin onga papa ko gba gbo tele amon gbo gbo pe jesus fura ara re o ti so tele ah oni mo ti gbagbo bayi
2: nathaniel down
0: nathaniel down
2: o si fun pe
0: o fun pe
2: rabbi
0: eh you say by respect jesus oluko ni
2: iwo ni omo olorun
0: omo olorun eni to to
2: iwo ni oba israeli
0: iwo gan na oba israeli
2: jesus down
0: jesus down
2: o si mi fun pe
0: wa gbagbo
2: nitori mo wi fun ope mo ti di olabe igi opoto
0: o ti gbo iran to gbo ri
2: ni iwo se gbagbo
0: lo si gbagbo te wo si bi sa rabbi akasa beruna na ukabi aye re dide
1: amen
0: wa gbo wirin wirin loru one o ma ni agbara sa iyanu si wa iya amo iyanu to sele ya ko mu kawo eja mu kawo e to lo ma tutu firi iyanu eja ko gbo yen na engineer
3: olorun baba se bi opa e se o e se o o leri eri mi daju eri mi daju o daju o daju sa e wo baba se bi opa ori eri eleyi number 1 ni moto ti mo ti gbe sile lati bi osu meje si mejo lojo to fun mi ni anointing oil yen ati mantle ti mama ore mi to introduce mi si program yin online pe ki ma gbo ni irin owuro ati jo ti mo ti bere si gbo oye fun mi ni mantle yen ati ororo yen gbogbo edele o pon die si bonnet mi o pon die si ori roof leyin o wa mu mantle yen mo fi ni inu e ni ojo yen gogogo eyan meta lo pe mi fun moto yen ni pa to ma di jokeji olohun ya mi lenu olohun se bi oba ya mi lenu mo ta moto yen ni jokeji mo ri iyanu moto ati osu mejo mo ri iyanu olohun
0: ah so n gbo o le ma e ti ri miracle yi awa na bo ta ri awa la ma so fun e moto tan ni okuta wa nbe sori so mo pe ko si okuta o wa spiritual to ba gbo oja kale to ta o wa spiritual o ni no spiritual people that mo fe la pere igbagbo wa gbo mo to o mo pa ye wa bayi omo to ti gba visa o ti wan lu ibo o ti rewo jo omo to nbo le to ni 18 million le e gbo solo si niye sugbon wa mo pa ye wa bayi
4: I was in the US for the lojo kan for the outbreak of COVID-19 mo ti send sinu account mi ni Nigeria but ti gbogbo e kokko ma daru patapata mo ko pade ni sapa oraja kon ni o kokko gba 8 million ti ni mo ko si ti mo sa se nge o lo fe fifa
0: bo nkan to so
4: o ni
0: eyin omo bere to ti se lala o je kokko ni kan bo wo lowo e to n gbo pawo raja
4: o so pe ka jo se business ta to ti ri pe mi o sa ke tara mi so o sa se 8 million yen owo ba ku 10 million
0: oh
4: ni covid 19 ba tun ba mi nbe
0: ah
4: emi ti mo de je gbogbo awon family odo mi na lo tun ma wa gba ounje
0: ah
4: ti mo se rapo rice ni mo rapo
0: ewa
4: ta ton le lo bi se owo ba ku
0: ah
4: mo se ba ha mi yen
0: eh 18 million fi di jale 2019 ni o bi 50 million ko ah so gbaye aye ni 80 million eto ko ni problem but won jala toke wa si sale bo ni o se wa se loju ite se ko ni ta bayi ko tan ogbon ohun to se
4: mo wa bere si ni ti from one state to another ti mo fi n gbadura ki koda mo ba sowo baba ah
0: e biye lo yele
4: aya so mommy mi wa so pe ki ma to se bi oba I was left with the first miracle ti mo kọkọ ri right ni adura ti bi oba ni I was left in my account with just 1,000 naira
0: bẹẹni
4: o wa bọ si on the 31st ni ngba yẹn na so on the 1st wọn a sọ pe a fẹ san ọrẹ majẹmu that was the first ọrẹ majẹmu ti mo san So when I paid the money, mo kan sun ni around 6. Mo wa ri baba se bi oba. I've never seen him before. Mo kan ri. O sa fa mi dide. Mo wa be si ni fa kini kan jade ni enu mi. Ni mo se kini yen. Gba ti mo ma ji, mo de ti pe ore mi kan to wa ni kata ko ba mi wa owo. Koda mo ti set gbogbo awon aso ti mo ko wa lati US. Eni to ma mu sokoto, eni to n bata. Mo ti ka gbogbo ele mi fe ti mo mi mi mo. Mo wa ni ko send owo si mi kin fi ra. Sniper kin ti egbe yen mu kin ku ku. Eni yen o ba send owo mi mo sa ji laaro ojo yen. Ti mo se send 1000 si baba se bi oba ni account won yen. Mo kan ri alert 1 million. From where? I don't know.
5: However, I don't want me a lady.
4: Amen. So,
5: come on. And the guys are paying. Daddy, can I imagine if we are for you? We need covenant in me. You know, we covenant in me is a taboo simple. I'm going to pay daddy. I want to pass on a month. Yeah, the one you want to get, but don't you look at that? Mama bukata ti o le gbo so ba mo yoju ta mo se katara ite lu so ba mo awon mo school ta ma ba ah ni lo omo yo lo sku

mo wa wo pe ah Olorun o to le keyan ma tele looto Olorun ma ja rogun se mo pe ti awa ta wa ni lo yin bo ta ba ti wa n lo yin ba ma n believe that you arrive a ma n believe pe adura o ko fi be se koko mo igba ti mo gbara mi Nigeria mo to mo pe adura ni o ni mimi o ni wait emi ti mo fun yan lowo mi o ni